0: wen gom na neton dar fa la wakat fa
1: kris bam sambi si parola ropa isang gom krista kwera bi la pare sourie
0: marsan erkela wen gom na erkela ga nemori e buda.

0: fa ane de ane hakli senu togola amina amalma radio national catholique makan la mbaka wana kanu baka wanga fuli be o kelengeleng bela jelenye anka fuli be awye biloina anka fuli be awye aka lu kono aka baradaula aka barudaula ni wati ni mana ausro fan ufa anka fuli be awye matiki yesu krista togola alemiye ankanu alemi mfana bafe aka anka ale kanu anka anfa ala kanu kateme fembe la jilinka kateme ambangi bauka kateme anka nafuruka kateme anka chenyaka wile benyini anfe ambali mau anka jija katuguni kriti ya kunlebo uye kriti ya dana walisaka ala tando walisaka barakada ala ye walisaka ala fotu mabe katuguni akanyuma ya anfanfe dante alela wado ambali mau biye ala musa ye tuwabu kalu andona kalu kurala umiye juye kalu ye tuwabu kalu wolongula na wetile fly biye dumasi mintemena antume kalu koro kono halibi uminka tile mugani shigi anka wati gwansan ka dumasi tani sabana anye o seven senu kumaka unle me dumasi temeni anka mesi soni la anka batolike yoro la, anka barkada yoro la. Jama senu eglise katolike kono tumabe, ane diyan fambe la. Kibarduman kele min kalana anwye, anye ou min lame jumasi temeni, okuma kan le kalana diyan fambe la jama senu katolike kono. Anfana siraya bi, walisa ka ou seben senu kono kuma ou kala. Ane ka nyafolike ala hakili senu ka yelenfe. Wulado ambalima ou, ambe anyine matigi fe akamso akanemala akanisenumala tubaduma mimna kala au minna kala au minu fanabna lame walsa ankaseko barake walsa hakli senuka yelembo amuye anka sikauke ochi kelauye ambo nyine ala fe ade Yesu Krista tola amina wulado mogombe anka nega juru kanabna ke sababu yanka fota ukase auma weyabalma muso Genevieve Boguye mogomi fona siraya bi nabuna kibaduma kala nika nyafolike ala uya balmache bazil pare anye hake kelawye anye jurmu kelawye ambalmao adama dembe ye jurmu kelaye wole koson ambalmao sane anka do ala ka kuma sonina amna nyine ale refe aka yafa auma aun dagolo nogonilo aun hakili nogonilo ante kuma nyana mafo ante miri fona nyuma fona nyine an hakilila ani an mo nyon fanfe wala do ambalma wanka je kanin delin nyasi an fa alama ne jora la ka fo ala ko besi banyana ani aw nyana ne bade o kone akeke kujugu ni mirie ni kumaye ni koye ne jalakila ne jalakila ne jalakila wala ko sobe wuli ato me maria senu viest ma be deli meleke o ani mo senu be ani aw yere ne bade o aw ka antigi ala deli ne anfa ala kobe seba kamakari anuna ka anka jurmu yafa anika anlado akakanu ya bambalila amina ambalima osisa amna tani anka chubaduma foloye chubaduma meseka fo chubaduma flana omimbora yesu kachide paul senu fe ayesebe minchi rome kauma asigida woro akuma saba katabla nanila abna wala mesi sanka bo abalmanche bazil parefe. Yala, au ma loko, au miunbe batizira Yesu Krista togola, ko an batizira kajen na ye, akasaya ko la fanawa. An batizira kajen na ye, akasaya ko la minke, an fana sudona na ye, janko, Krista kununa fwa ala ka sebaya barikala chukomina, anfana jogo ka yelema ka ke kuraye. Nan jena ni krisa ye ka sa, ame la la ko, ame na toni na afe. Tiena, anya lonko, krisa kununa alete sa tugu. Sayate se akoro tugu, bari, asara tumamina, asara janko ka kojogo nagasi tumabe. Sisa, anyanaman lo, ala koson. O choko la, a ufana ka u yere jati ina fo su. Kojugu ta fanfe, kake mogo nyanama ye ala ta fanfe Yesu Krista barikala niye ala ka kuma ye ala itoko katando wala sisa ambalema wo amnatani anka chubadma sabana ye omie evangeli kuma ye o evangeli kuma Yesu ka chide Matthieu senu ye omie sebe asigida tan akuma bisaba ni wolongula katabla binani ani flala abna olame sisan kabo abalmache Basil parefe ni moro memba afake walima abamso kanu katemene kan wotikite se kake neka kalandenye moro memba denche walima akademso kanu katemene kan wotikite se kake neka kalandenye ni moro minte son katoro muyu katugu neko wotikite se kake neka kalandenye ni moro memba fe kako beke walsa akana sa wotiki bena sa nga nimi sara neko son wotiki bena sini here soro ni moro miye au mine kanya wotiki ye ne fona mine kanya moro miye ne mine kanya wotiki ye ne chi baga fona mine kanya ni moro miye chira mine kanya aka kira ya koson wotiki bena kira ka sara nyon soro ni moro miye moro nyuma mine kanya aka nyuma ya koson wotiki bena moro nyuma ya ka sara nyon soro tiena ne ba fo awiye ko ne ka kalande mi loyoro kadogo moro nya moro nyana ne mi yi jisuma di wotiki ma bari ne ka kalande lo hali fiye nye kile wotiki bena wotono soro ni ye matiki Yesu Krista ka evangeli kuma ye Krista itoko ka tando wala ambalema wo anye chubarduma fla mimbela jile la mesisan nga jumasilo awere kaloko jama senu katole kono chubarduma saba lebe kala afolo umimbe bo kitabu korola aflana ubebo apotru ka kewali uka sebena walma uka olu yere ka seben chili asabana oye mati Yesu Krista yere ka evangeli kuma ye nga watin tanya koson ambe chubaduma flaka ta ko kala ola anye chubaduma follow me la me jumasi temeni anka mesi soni la obe mule fo anuye obe chira dole kuma fo anuye gomintu ye chira eliye oko akatamana atumeteme dugudeni dola atemetolala wo dugula ko muso do tumbe anache anafurutigi ulo uya koloshika ye uya fo utarakuma elife a matigi na teme anfe amuna toka domini laben ka dima elitu mason nga muso sigila ukumaka muso ye agelea ama nga elifana sona tuma utumana beteme udugula eli beteme o muso tokola fe anaka che anika dominike muso tara ache sorotuguni ka fo anyana a nche ne ka loko nche ne ala mogolo nche ne mogotlenilo nche ne mogonyumanlo ateme tola bituka teme anfe inafo anka la nyine keramie anka bon sanfe ante sanga so dolo ka bon deni dolo sanfe anka bon sanfe ka si yoro di amawa ane ka yoro laben aye walsa akase kaka ala dele walse akase ka aka ala bato wudun ye oke eli ye oye a musoka nyuma ya aya jusufa foka teme musoka nyuma ya ani aka balma ya diara aye kosobe eli ye a ka baraden wule ka nyinga wo anka anka mule ke ni musoni ye ni mi ye enyuma nke anwe aka baraden ko a amse konin be se ka min ka ye den ta fe na furo kon ba bolo na furo kon ka ba bolo nga den ta fe nga eli fana ya fo anyana ko a muso wele ka di an oye muso wele ka di ama ako muso ma ko san wore yantumasi ntemetolala mena na soro ne dembi bolo a muso yere kula ako a ne korola ka ban shi korola ka ban amna se ka den soro chukudi nga wo kera fana tiena ina fo elia fo chukuya mina femin tunte femin tuye muso je muso ka nyanama ya muso ka kanuya muso ka nyuma ya kato muso ka osoro o min tunye den tanya ye na furu tumba bolo fem bela jelen tumba bolo nga ama je aka na furu ko ama nyuma ya dabla fo aye moya israta aye kanuya srata wole ko son ala fana ye ko chaman noya aye olado evangile kono yesu be mule fo yesu be kanuya kuma le fo ako moro mimbe ayere kanu moro mimbe a abamso walma afkache walma akademuso walma akadenche kanu katemeneka wotigi mankani ne ambalemo ala ye ankanu antunte dyana ala ye ankanu ala ye andanka nido auna dyaka nafuru be dyaka fembe ala ye udi auma ama foko anu ya sara mefunyo sama gwansa ame balo gwansa ala ire barkala anu bese ka mule di alama anu bese ka jone kanu kateme otigila mokoko aye ni di auma aye anu kisi abetla anu ka laban watila ka nyenama ya bambale di auma hargine kono jone bese ka udiama ambawa anfawa anka demuso anka denchewa anka barada wa anka mu jole bese ka argine da bonda dayele ni anwye ni ala kelempete wole koso ambalmanche ambalmamuso ika ala kanu kateme i bangi bao bela jilinka yezu ma afoko anko okone yade yezu ma afoko ankana mogo si demede nga anka ala kanu kateme fin bela jilinka mogo bela jilinka ambaka anka musoka anka dinjeka anka demusoka hali anka bara yere anka ala kanu kateme anka baraka amba yibi balmache balmusu tuma chamana bara koson kretien oktisira kata mesila fere koson kretien otise kata mesila fere ani bara koson kretien otise ka uyere di jama senu katoliku kono kake nyamogo doye kado kurawula ka nyamogo ya domna abafo ko tante neburo abafo ko ne ka wati kadogo aba foko ni ka barakoson ntise ka ninke ola ambalema ubayira ka foko iki ka barakanu kateme ala ereka iki ka fereda kanu kateme ala ereka iki ka wari ka nafuru kanu kateme ala ereka ola ambalema au kajija au son lebo yebi amse ka fembe la jelen sura la bise ka kochama no ya anuye walima ambalma mseka andeme kodola kuchamala ni dukuro nkoka. Ate se komina ina fo evanjili jumasi temeni anya kalanchoko ya mina. Ulena ka evanjili ya mune fo. Ako, awkana sara adamadenye. Adamadenye mseka mogo farikoro le toro ka mogo faga. Nga ate se ka mogo ni mneka wodo jahanamana. Ukuma kelengelen le baby fana. Balma che, balma muso. Adamadenye mseka kobe la jelen noko ya iye. Ka nafuro dima, ka muso dima, ka dukuro dima, ka foro dima, ka bigenu dima. Nga atese ka argine bonda yele ka dima. Atese ka nyenama ya bambale da yele ka dima. Omile ala ere baye. Ala ere lebo di aka kanule uma. Ala ere lebo di aka barakela uma. Ala ere lebo di nyumankela uma. Ala ere lebo di moro minu. No be heren nyine, no be ben nyine nenduya kono. No be ben nyine ka do adamade one nyokonche. Ala bo di olulema ulasa ambalmache ambalmamuso anka jija anka na segi anka nyuma yako hali ni nauye nyuma nke mogomie ni atalo na yelmana ka ke anjuguye ama ke ale koson ngabi mojo lebe nyuma yake ala koson akadogo anka manebe ambe nyuma yake sini koson nimfana desera atigila moko ka ndeme nimfana bulo maserom na atigila moko ka andeme uye adama denyaye uye alune nyoronche nga alaba nyine anfe anka nyumanke anka mogo lado anka luna korosi anka banabato korosi alere koson alere toko koson anka lonko adamaden ka nyuman te ta nyafe adamaden hakili be yelema jona adamaden be station obe akakuma korofo ulasa ambalemao anka jija anka alafle anka nyuman yake anka mogo lado yesu ya foko anka kroata anka kroata tiena kroai jumei doni mindira auma anka batemlo anyan dadi bara minkola kanu ya barakola nyuma ya barakola evangile la kali barakola nyoron la do barakola wile ye anka kroai nka lo mo chama mina au konya wole koson mo chama mina au file wole koson mo chama mina adatige aula kretien ya ka barakoson nga efana ka kroale boye e ka nyu e ka tugo yezu ko ni gagale ya ina fo yezu yera ya ke chugo ya mina wala sa ambale mao amba unina kelengeleng bela jelen fe anka wuli tuguni ka an kyesire anka wuli tuguni ka jo an semflaka anka wuli tuguni ka tama na anka kroaye ni yezu krista ban fe anka na sranfuenye anka ala togo wile ala yere ya foko ate doni gurimandi mo ma ate se akoro koko ba anka ala ka loko ale ka deme barkala ni an hakili ba lela ne ame deme nyine ale fe kroa ni be nyine ka abe fegea ate ke foye an nyakoro abe ke kanu ya baraye wala se ambale mao anka nyine ala fe akan deme anka jama senu kasra tamakola akan jagale ya hakili senu ka yelembo anuye wala se an kelen kelen bela jelen ka se ka ala ka barake sobela ambo nyine ala fe de Yesu Kristo tola amina wala se ambale mao mogomin tume anka nega juru kan na kera sababu ya anka fota usira auma uye abala mso Genevieve Boguye mo mi fana sera bi ka tuba dman kala ni ka nya fole ke ala ya balma che Basil Pare amna nyine mati fe akala musa wore yira amna fa ni de na klise no tola amen
1: ala be kumana an fe an ka kan na lumbela ani tuma be balma che balma so Yesu Kristo la nambe mati ga kuma la me an kana an dukungole ya etulo malo ala ka kuma la ala ka kuma la sisa

emi onye mutuna onye wotuna ye on mwa iti jesu ya mwane fe bufo ya se fo e Matthew obokle bo mwa iti Matthew mwa inuso nou jesu yoseli akoto mbeke nan sre kon nivenga mwa bekata li besun wifi on mwa le mwa bekoto bekoti kema yusu ndenga mwa Mifia libesun, wifi, unuman leke, demu besimam. Ndenga mou, bekankle, amontou mou, ankan yuwe yu. Ndenga mou, amti be, asure mou, ambo, nolo, avlombe nou. Nan, ansro be, nga mou, bekonsan yu men. Be kula kuma iwa wai san ngam nang so ngam okula nunde nune uniwa wai simo mama mamu inu beoma anuma kangam nyombe atek deyinku sange sotima amu si ikunsun benukunsa okula toma asiyon amu kusu amu tindre mbo isuino amu isonti nansre kun amu nunu amu tikbatra anuma mamamu sankula amu okoseke Oti milie, sramu, benyu, nguzuma, nsebeke, oti milie. Misimu, o nyaminsu, inyu. Yesrangamu, okoseke, osima mi, sramu, benyu, nguzuma, nseke, nsima. Misimu, o nyaminsu, inyu. Yati Jésus m'a dit, on m'a dit, et puis Jésus, et quand vous voyez.

Sel mi amu ani mamu kanga na kekele yoni amani fe ofala ke ebusu akuna akuna ngamo ebu yole ke beneza yole ke nyami kuli ke ofreli bumi nyonga lemu bihan okle batin kebe dijuma ye isole yijuma chao ebeto dibeto befkoe nyami yijuma dile yin otima kan savi wa atonu bokun osasyan bubo bokun anyo nyo dile yijuma kwa ndiye kun nako fin kemo mwini yasonu ne nsere nyami nsere nyami kwa omami sa omami sengebe nga wifin kasyan webae omabe niti nsasyan bubo na ndima nyami yijuma kun nansiso ibo bole nou nyami yijuma difo mou befeli yuma miye ebe diye befe manu be di juma sa befe senga nyami yuma akatwa nyo se afeli sanbe yunu nanyami kuzuma omo akatwa otikwa trake wako wa otikwa trake nyo leo luke son wako fa manyami kuzuma ofe yi iti mifa kwa yesu yi kengba kula ngama yukunde ofa maye nama sre kunwe yun nama eseke mulia sonle na nyamani kefina iti nkoma sa mungu asima wale mungu kukulefa ambu amu nyandave seke ani baka mjiveko lika bae ouso ke baba nwaza yeko ye anwa lika mungu kukulefa kamjulefa baba ya ju kukulefa yese alima mune basa ye akula dima nyame juma menti nyame juma mungu ouhu yinu yinyele ne yuye ibo ofali si juma be wudi odidi juma ofle yi akutumu be didi juma wa wu iwule otima ke ili nga mo efa wunsa sanga owuli nyene yuye sana kumu betre be bubo yi wakandasu mu wakandasu osi isike siye nante besu soti sinamu otite mwa mwose ke miyele nga mwa amwe miye mwamisi onunuwa mwumwe cheche wakamaso mwa te okani ke wajachibirinyo okulo sran nyamye okulo sran meti ofeli wabakumba ofableli ke odunyini mwa ye ekulu winti wakun yekun isobay me bankuzuma ka ekuni wasema ke baku mintina misi oyesa sieni miyumu ankula mo amu yusudi nyame juma ma nyamye unyamsu asonu nga mo ekoe ikula nga mo yu asonu nga nama ekunde kofwe ekunde sana nga mo inye ekula ijo inye ekula di nyame juma ibamo ofleli bluni nyon ekuzon ekula fle inye juju fe bluni nyon ekula fle inye mota ikunke inyo ken kwa sonu ken gaza ofle ke unfle sanje ekun ibwaka nike ifin kene ke fin kene samba kumbaza okula di manu juma mbu munke unfle sanje o sankun itin o sankun yakundanu yotale nama amela ewo aimasi we dokun banso ma esinyamye ofeyi imjale ufa ukamunyezo ma esinyamye ufa msa ufa trampa ma esinyamye ofeyi wa we ufwe ufa katamso emi mari ma oti emi mwati nyamye ni ofa ikonu kuli ikonu blingale ofa kata yesu kongwe na ma ichenla liekba na serika chen mwe kosre yiko mamu sieni mimu ane mamu ama ela eni mini amblale jini vebu uji oni mami atola kwa si ee kinsonde nyo na ma ansere nyamye ufa maevye yo esere mamu amsere vye maevye eti srangye na ma amela yo aimasi wei dokun bansuo nye mini kwa kwa mna nike ya ulubo nye belike anku zuna amu amti aradiyo mo amati isonde
ma nyame bobo ofewa we ofoin ofa katamso na ma amela yo ai masingwe yo le sie oni ba oni ma we ofwe bedmanu ma oyiso Nyanchu, mu amachu, de itwaya e Radio Nationale Catholique.